le ba modimo ka bophelo ba motho emong le mong ya tlileng monana. Ke a ipheta. Ke rata ho leboha modimo ka motho emong le mong ya tlileng monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

0: Morning, morning, LT. Wena, amoholi, boss lady, happy Monday. Ke rata ho tsosa ba mamedi ba le kwa kaofela. Ke re dumelang, dumelang. Ha re lebohe bophelo le mohau o ntate Modimo a ntse re baballetse. E se ka bohlale e le ka mohau. Ke rata ho tsosa Lady in Red, Mapuleng Tjuntja, hammoho le Ntombi Tshweu, ha mo le Gelinganganana, ha mo le sekapotena sa Jehova Matokelo, ke sa lebale lo tsosa Kokuthandiwe, ke Pulane Books ka Everton North Road.
1: Hey, wena leto a le pina tsa gago ke rata gampi pina e ne binwa ke sekolo sa ka mis a mama lizi batho ba neng ke ba ke bana batho ba hela ke rata le yane ya bastrata bastrata bastrata ke di rata gore dipina tse di tsa gore di gopotsa ditlolo tsa ka atšhe ba letsatsi le monate a chika le bua le ka sefela le butsi ka sefela man happy Monday to you.
2: A bastrata go lelise bastrata bastrata we wena ari ke mabla tsala ka mane tsamo tsa tsala fa mo ne le ya tsholo se di bona mo tsoga le kwa FM le tsamo go tsoga ke sandile pomona ka mane ka Captain Park mo tsoga ke re ha batsu wa ke ha batsu wa mo tsoga ka ke e plan mo tsoga e plan weekend ke tsa tshepo ka Fundus MX 056 mo tsoga ka le bisto ka mane ka bisto ga stoka ga stora ke re mashita ha do tsueng ha do tsue re pushe mo tsoga ka le skala wa pelo Pirates ha no ka khapo le be hante. He ya le ditshabi ditaba mogotsi. Ai khona. He yena pakane. Yo wala khapo yena mogotsi wa ka nna ke nna ke ipotsobetsela jwang ka yena mogotsi. A se se mole 585 round 5 tlo go tsaka le ya tsho le boss lady re tuile na le my boy mogotsi wa ka Mponja Bulo ke dutse le lona le go le haunisa. Oh lost na motlakase. LT ke ntare tipe yana ka bana ka zone 6 extension 5 mo khotsi waka ay a bona u bua ka njabulo wa ba nkhupotse mama ka njabulo eh ba bele is a ga bele is ya mama ka njabulo wena
1: money money money money leto morning boss lady morning my family a meli zikutlo so tshile le tsama sono le ba bang ka ofela ha re tsweng ha re tsweng ha tsweng di go ka bona go patala halala halala ba hulang ka jodi mama ti a hip hip pore
2: ata ke mogotse ke lebile bona masala tlhe mogotse ga ke lebile bona masala mogotse ga tlhe mbilo ga tlhe je mna go tlhe mogotse ga tlhe o shumela tlo roba mo go tswana mo go tsaya fra tsana nne ya ga libe go yana ya busupa a tsela some 85 95531 mo go tswa ga dumela go tswa ka e dumela tlhe
1: Morning Abdullah, the morning, morning, morning, the moon. Hi, Joanna, Wena.
3: I got to hold this out.
2: Hey.
3: Kelo dumedi sa bana ba se taba go le ke mogerezo. Sa re tlile rona ba ba ngwana e so ba yo le se botsa tsa tshile mnati e me le malishane poloko.
2: Thank you mogotsi. E yo go e re go di a bua bana ba se. Ka la re go a di bua, di go di a bua. He? Di go di a bua.
4: Ke tsaba hantle e bile ne di understand language ya tsona.
2: Wena.
4: Jone ke makaletse wena o so understand language.
2: A ke tsiba ke a di bona mogotsi wa ka. Ha di bona ya te tlo mo te khala tsa ma weekend ma ene. Ha di a gabe gabe fa di go mo khotswa ka. O a gabe ke tsena di a ke a di le. Di tla manta ha. Di le mo tlhamo ke bela sonta. Di tla di la o se mane le. Morning ke kukulu kuku. Morning ke u kwa ma che hla ka nkane ne. O tswering. O kwa ntja tsa ho ho ho ho. Ha kana lutho. Ba ke na ga mana mogotswa ga lekwa le tshwanaka. Ma kungwa ma bo Steve. Ho go lokona fa. Ho go lokona fa. Ke ga tsene hla ka sa kolo imane ne. Au! Ke sono. Ah, wena. Ha go good morning, ga studio mo go tswa ka hle. Good morning, ga studio ka mo go tswa ka hle. Yo le ya tsho. Yo mpula ya hle DJ LT. NM DJ Extension 15. Wena. Yeah. Ene ke bona mo letse ke bona tsa mo go tswa ka hle. Hey, tsela ga di bona boss lady ga di bona. Hey.
5: Mone le ya tole boss lady le ba mamedi ba le kwa ka ofela. Ke rata ho tsosa batho ba batsowe, bamamedi ba lekwa kaofela ha batsowe. Ke tsosa le lesedi tsotetsi ka mona ka Dr. Olifant. Ke na le ausi wa ka ana hola maobane, ke Selina Blitz, o thula ka zone 12. Ke I hope o enjoyile letsatsi la hae. Ke mamedi tsotetsi ka mona ka Mobango Extension 16.
2: Thank you wana sikile bile bona ba sala hle re ke bona mla tsa di bela khotlo ke hle mo maidi ga di bela
6: morning le to le boss lady ka mo ke re ha ba tswe batho ke tso sa mali kwa ka ofela ke tso sa le ratso wa bende ya sereto ke mo kopela mahlonono a hole le ratso a itshware hantle a hlomphe me wa hai a thabe mudimo leto ke kopela le mpho malagato phiello noga mpho ke re ha batswe ka moo e tshaile ke ka moo tswang ke manoga ka frenageng ke na le wena until the last hour le to
2: Atsotsa 8585 ran 5 tsa mo tsa hlaba fra tali ya tsho Mr. Dilitle le mkhotswa ka o tsebe puo ya dipopole e bo go dira duka tse tse di bo mona mkhotswa ka duka tse tse di bo mona mkhotswa ka di a tsho mkhotswa ya tswa di lokela mkhotswa ka

0: Liqwa FM 91.0 MHz, the heartbeat of the Vaal.
1: Thank you, Kwana. I'm a Jim Kwana. Kato sa malso ko vilenzo sa wa busu pa mukoswa kase. Thank you, Kwana. Boss lady. Kato traffic ya Jim mukoswa kase. Le mo na kato sa matemo video kase. Zeka choto choto mo na sa mukoswa kase. Kere eh mo na sa matenga sa mo na chiba runzo kuti bisa wan. Desta majuan spete pete mo sa matemo mukoswa kase. Kwana sa danya. E kuku ele na unwa stationary vehicle. Yes stationary vehicle se vehicle da wa ya nung. Wena. I'm going to go to the next one.

0: Jom khotswaka. Changes in my life. Ka fela ya jom khotswaka. Tshone tsa go tella mogotswaka. Tshone tsa go tella sponga sepolo ga sa bo rona mogotswaka. Hape. I got you mama. Ka ga lo ona la hape mogotsi wa ka le bana ba polisa la mogotsi wa ka ka ga tsha batho ba la mogotsi wa ka a ga hoja ene le rona mogotsi wa ka hoja ene le wa rona neng a ntsha ntho tse jwa le mogotsi wa ka mapolisa ba rona mogotsi wa ka e ka ba se ka ba sa letso ke ditshipe mogotsi wa ka ha o ka bona gore molao ha ona nnete ke le tsona ka nna ga zone 14 mogotsi wa ka hai mogotsi 0785859531 I won't changes in my life and time. Okay, ka yang tumela go re tle ke putela fela ka mona ka mabekeleng ka mona mogotswa ke tla ka mona ka o meji a re fetsona di tlotse tse bana mogotswa ga tsa go ga di lebellang go reng neng ya borobedi mogotswa ka meji mokobane o go bushata ka tsona mogotswa ka hang ka mora mbono.
1: This is Liqwa FM News, bringing you truth, clarity and the heartbeat of our community. Proudly sponsored by Liqwa Funeral Solutions and True Voice 016 Media.
2: Your top stories at this hour. Eastern Cape's Siyakhola Guse crowned WBC champion. Cocktail Minister convened a disaster management meeting yesterday. And four killed in suspected gang shooting on the Cape Flats. I'll be back with more news at 8 o'clock.
1: This is Liqwa FM News, bringing you truth, clarity, and the heartbeat of our community. Proudly sponsored by Liqwa Funeral Solutions and True Voice 016 Media.
3: Hey, Boss Lady, uphilo lo musuthu lonalo mina malobola tisa munazisa. Mina ngibile aeroplane khona manje ngiza no. Yena uthotha ngutisa tisa.
0: Okay, hayi bekhona kathi simshado siningi lapha. Hey boss lady, ngathi mshado uningi lapha. Hayi ngathi uningi lapha mshado wena boss lady. Ngathi zingkomo zizongena lapha eka sethi mbo lapha eka yaku.
4: Zona ke ukuliya na ustata
0: cha. Hayi khona ke akuthi zingkomo masekhala sitho kanjalo. Akuthi zingkomo masekhala sitho kanjalo sethi mbo. Angithi wena ngathi zingkomo zizongena sigijima lapha.
4: Hayi sethi zamba sana ke rihle yena hey.
0: Wena.
4: Ke sathile step sena.
5: Madume ke mahala tlhompho ke maemo nna ke na le potso e ntshwenyang ya gore na di-foreign nationals di tla kwano e le baruti ba tlisa skill sefe mo se seyo mo bana mona o na le yunibesity ba ruta baruti ore be baruti jale bona ba tla ka efe emiti e ba e tholangang a ba tla mona em
0: Aye batakali chance nga tete kubeka batakali chance ene na yenze ntse ka ntse nga ofela bona boss lady ho tla ba ruti vela mogotsi na yenze ka ntle tse haola dingakanyana ka mona ulo tho wa ba ruti ana bo se afumanyana ka ntle ka kwana ba ka tlhanka mo ba ruti vela ha ke tsebe tsana ba mwana Zo sa meti 585 and 5 go tswa ka tlhare re bone mabidi ka hlema mafelong a beke a re bone ka hlema na madikolo mo khotswa ka le be le mbale balwana bana bo stay bana madikolo le balwana wena mafelong a na a beke ka mana ka sibuke bana mo khotswa ka be le bone matla di phanga mamidi wa ka le ntaba isa jitsi ntobela mo khotswa ka le tema isa jitsi ntobela mamidi wa ka le ntaba e rogo ina lona ka batla jere twa share bana mo khotswa ka jere twa share ba tsi ela ka shedi mo khotswa ka ga neng ho tsela ke fing ho tsela e mo khotswa ka video nya nngwe ya ntwa ya bana ba bo ba dikolo mo khotswa ka Ali bile le ntse mathemo na mogotsi wa ka mme re boneng video ya bana mogotsi wa ka ba sekolo se mogotsi wa ka wena Ali bile se tsoa ata mona mogotsi wa ka ya bana ba dikolo mogotsi wa ka se tsoa ata video teng mogotsi wa ka dikolo mona mogotsi wa ka ke ba putse go re fela mogotsi wa ka na re hudisitse ba hlabani na ka pa re sentse bokamoso wa bana ba rona na haeba ngwana wa hao mogotsi wa ka haeba ngwana wa hao mogotsi wa ka a ne a ka sekolo mogotsi wa ka haibe ngwana ha mogotswaka a ne ya ka tshotwa sekolong mogotswaka na o noka etsa mogotswaka o noka etsa eng me haibe ngwana ha ho ene le ngwana yo a shapa ngwana e mo sekolong mogotswaka ka pa yo a etsa ntlotse e saluka sekolong o le motswadi ke ng solo ka sietsa 0785859531 Kamena bosedi di gatse bona ba tsela mogotswaka
4: e tsatsa haholo wena ntho di jelse e tsatsa haholo holo holo holo holo o ba nta wena na ha ile jena na e batla intervention o tswa batswadi ka me ke ne ke batswadi
0: ka me ke ne ke batswadi
4: wena mo se jwale bana ba yo latuwa ka makase
0: hey bana ba ke latuwa makase gona wena wena bosedi u bua nete nete fela bana go tswa ka me wena go tswa putse nwe mutho mo ka iputsa na mogotswaka ala hi hi yo lo go mutswadi ka polo ya buti ka polo mutswadi ka mo tlhokomeleng mogotswaka na hi be ngwana wa heno ka ngwana wa mogotswaka ane ka kenela ntweng tsa sekolo mogotswaka hosane na o no tla mo emela ka na o no tla o no tla mo emela mogotswaka ka polo o tla mogalemela pele na go bane ya go go hlotsa fela mogotswaka hi be ngwana ha o kere mogono mogotswaka o kenela tsi ntweng mane sekolo mane ne o ke mo wa ba etla pele ba mo bua ne kolo mona mogotswaka na lo ka mo emela go ruta mogalemela pele na bana bana mogotswa ka ba tsa taolo mogotswa ka a bana ba re kolo tsuetse le mogotswa ka ya wa ka santle ya hlaba go hlodungwana ya wa mogotswa go le hlaba go hlodungwana ke bana bana ntho ba etsang yena mogotswa ka sione a ntlana na mogotswa ka yona la ga tshwane le ge e tsola se tsa se go tlenye bana ba rona ke bona le ba go tsuetse ka la pele wena ne Zo se mene 585955 to bana mo khotswaka re bona fela hle tlonga maikutlo a bona mamilio ka mo khotswaka go tsaka tlonga maikutlo a mo khotswaka re go fela tso jala mo khotswaka re bona mo letsa mo hle ba re LT batsodi ba tsama bana ba bona that's all a ga batsodi ba tsama bana ba bona mo khotswaka ba ka ntshengana ntshengana ntshengana ke ntho ya mo khotswaka ya go ngwana le teng ka lapeng ka mane mo khotswaka ngwana a monyane o mmitsa papa ngwana wa ha o mmitsa papa ka tlo wala pe yo mmitsa bibi tlhela mo khotswa ka ya ngwana ngwana ngwana na ka tlhoka mano mmitsa o mmitsa mama maga mosadi ya ha o mmitsa baby mosadi ya o mmitsa baby ngwana ene o mmitsa mama o o hlompha ngwana ha o feta mosadi ya hao o hlompha o hlompha ngwana ha o feta monna hao ngwana a kena mane ke papa papa papa ntate a kena ke baby kale bona bona papa bona mama yeta sekolong mane ne ke se le poho sekolong kwa ba tsa ba mona mamelo waka o sa mona ka be re la re kolo se tse LT se konta ke sekolo ha e gutse ka ba kala bana bana na ka ba kala bana bana bana bo sleep ba ke ntse mo papa sekolong kwa ba ke ntse mo mama sekolong kwa ana le ke re fela mogotswa ka bona kolo ntse tse tsa mfere fere sela mogotswa ba ba tsa le sekolo ha ba le tsela mogotswa ka ba tsa le sekolo
4: no ba tsa sekolo
0: bona han
4: Nahan,
0: o sa le mona ka ba re yo yo lena, ne ya fiyo, ne ya fiyo, ga fiyo sekolo sena. Na le ke re fela malitshe ga mogotswa ka le di principal. Ba ikelela ga di college mogotswa ka. Ba fike fela ba hle ba ga di buka fela bona ba itsemela ba ikile hae. Na le nna ga tloga pa ga tsika mo ka ke tlhahlo.
4: Ai, na ne ke re ha se kwala se mathong. Ha ba bulela next time. Go kopa go ba nene le ma matric, ma matric, ma matric. Left right middle center ba ke ba di fatse. Ba gotle next year ba phete ba repetitiso.
0: And one of my go house and tibo go bona no tsena mogotswa ka. La tshola ke dilo mogotswa ka ga they will build the schools anymore. I'm not arguing ke dilo mogotswa ka fela prisoner. Ene nete mogotsi bana bana se di pono tsena mogotsi abatsa ha dikolo se di container fa eno tsena mogotsi tsha ha ba fela ke di prisoner

0: yo ka sa ntse ba tlhanka ka jalo a mo jetse gore mokeletso o etse 20 o tlo kgone go utlwisa gore rape e etsala go mang le mang. A mo jetse fela re dile ka rapewa and-e eo ka ofore ke bile bebe modimo date modimo se le rang tatao ke kopa o tloe go tsotlhe tseo tsa lefatshe ke o ferekanya ngwanaka le nna ke le tjena ke le ka gola ka yona pin eno tawa o tlo go saa o sena ntate jale gona le tjena o 20 ke batlile go kele ka utlwisisa ga se o le 20 ka utlwisisa gona bophelo ke ntho e jwang ngwanaka. Ke kopa gore o tsebe ntate o ke ntate modimo that's why o kgonne go gola go tsaya mona mo teng ke kgonne go tsa tsotlhe tse ke kgona go tsa ko etsetse e ntho ngwene o ka ntate modimo ntate modimo ke ena tseba sephiri seo ena kopa o tshwara ntate modimo ntate modimo o santse a mo tshwaretse gobane o ile a baka ra lethata leo santsane a le motšha ga se ka o rata ga se kele se ka choice empa it happened like that once a jotse ngwane o nnete a mo jotsa go letsala nnete ke tamo e bua mo ngwaneso a tsebe go fedile ka ena ngwane o wa gae bana bona tsena ga bana tshwarelo ga bana kutlwisiso ga o mofa nnete ga tsee ntse modimo ke re nnete eo so wa tshwanetse ke fa ngwana o e batla fela ngwane wa ketemo o tlo mo thusaka ka yona yo o tlo sonka o tlisa a saba bo ntse ba gago ba ba raro ntse ba ga se nna se nna se nna ngwana o kore ha ba tsa DNA ba tlo go le trio ha yo mo trio ka pa o teng o le ena wa hana ha ngwana ke bima ye ne ba tla tsebe dimo ka se be nna di tlhotse ntse re di ga le ntate modimo ntate modimo tla o ja se se phiri ha mo tshepa mo tshepile a it's too much o tlo le mala ha ke ba tla bula ke se ga ipolela na ke mang ke tlo mamela fela ngwana ka tse ke di bitse ke go bona fa tsena ke go gona go mo tsantsa go ma ka ke hili ngwana ka hle ke go mamela ha mo nate jwa tsela go tsena ngwana ka
1: Dumela, dumela le kwa ke matebelo ba ka ke kopela ntate mosebetsi wa matsoho wa ke electrician e qualified ke lagala dinomoro tse na 069 155 7375
2: 069 155 7375. Hello, Stana, le kae? Ke dumedise le bamamedi ba lekwa. Setswana, anonymous, taba ya hae ha e bima hakalo. Ho bua ntate bao ba bararo, ntate wa ngwana o teng. Ha ne a ka thola omo a ba thole kore ba le bararo a bue le bona ho na le a tsebang hore o na le ngwana le anonymous. Ntho e nngwe kotsi tlo ba teng ngwana ha ka kopana le ngwana wa ntate wa hae a sa tsebe ba ratana e tlo ba ntho e jwang hobane ngwana ha tsebe ntate wa hae hobane le bana bana ba na le kopana le bontate ba baholo wa tifo omo bontate bao ke bontate bana ba robileng haholo ba na le ditjhelete ngwana ba wela ho bona hobane bana se ba rata bontate ba baholo ha kopane le bontate bao ba le bararo one by one a bue le bona kore a etse ntho e lokileng for ngwana. Thank you Sana.
3: Dumela Tshwane, di-listeners le anonymous. Yo, enana ke the most difficult question to answer. More especially ho ngwana wa hae. Even though ke sa utlwa hantle, but I guess o itse ke ngwanyana. Anonymous, yes, ngwana o deserve ho admit because yena o innocent o itletse lefatshe o tlisitswe lefatshe, but nnete e be prepared hore if o mo jwetsa nnete nnete enana e ka nna possibility e hae hampe ya hore e ka nna ya fetola hore ya fetola ka mokgwa ngwana a ne ntse a o bona ka teng. E ka nna ya fetola dikamano tse wena le ngwana ha o ne le nang le tsona. E ka nna ya fetola tlhompho leitlho la na o sheba ka lona a ka nna a se hlotse a o sheba ka lona. And e bohloko ka ho fetisisa ho ka nna ho bana le dihlapa tse tswang ho ngwana hao ho ya ho wena regarding situation seo o mo thotseng ka tlase ho sona. Number two, whoever e leng tate between the three le yena go ka nna go etsagala gore a batle go itshireletsa ka gore dilemo tsena ka o fela o ne ntse o tholetseng, and then le yena o tla ba deserve nnete ena o e jetse ngwana gore ke ne ke sa tsebe gore ntate ke mang, and then le yena a ba batla go fetola dintho gore anonymous ngwanaso e ngata e mentsi ka kgolo le ndaba e mentsi ka kgolo gore an honest opinion e nna ke nang le yone nka e fang anonymous ga go leje ke gore it's either wa mojetsa nnete ngwana kapa o sale taba enana o bolelele ngwana ena gore you were raped ga o tsebe ntate wa ga ke mang, because yo Setshwane kore ke batla go ikenya dieteng tsa anonymous gore bana ba rona right now ba jwang. Yes, even though e se bona ka o fela, but let us be realistic. Ra tseba gore 90% if not 95 ya bana ba rona bana generation ena ya no ba dangerous hampe ka melemong. Ke a leboa Setshwane.
4: E bohloko ntho a shebane le yona ba tseba ntho a ausi a shebane le yona nna ka le yona ba mosheno o ka gare bonnye bonnye o ngwanana o ha batle go etsang

0: la bana ba rona, re ba jwetsa ntho e phelang. Hai, so, ke bophelo.
1: Sesi, nna ke nyaka go e beya ka mphokong. Ga ya go ba sobana ba sepela le yona kere. Ndana ba kgopela gore wa tseba keng ko mongwe le o mongwe, ga ke re a ba tsebana le mongwe le o mongwe kore a tshwameka o mongwe ri a kgopele DNA like a ye go malebelela lena nyeke DNA le o mongwe ke DNA. Seka ko se tla phelega go tla ba molaleng gore na ke mang, ka gore ngwana o tla ema ka maoto ena botse ngwana ka nnyane gore aa go ka nnyamela fela ka boripana fela ka nnyane fela. Ke nyaka go atlhatlha tabanyana ye wine a seka fela pelo o tla loka ke nto mišone ka zontan.
2: Dumelang ausi Sithane ka moo ka studio le ba mamedi. Anonymous ngwaneso mamela he harsh reality. Re leboha ntate Modimo go ntse o phela, re leboha go utlwa gore bontate bao ba itire bao ba ntse ba phela. Ke nako ya gore ausi ba approach o ba jwetse nnete gore ne ke kile ka ba le dikamano le wena ka conceive ngwana koo o batla go tseba ntate wa hae. O tla suggesta DNA test of course le ole wa bobedi le ole wa boraro ba jwetse jwalo. And then ha o qeta o lo dula fatshe le ngwana ga o mjwetse ngwanaka ke tlo o jwetsa nnete e le tala e le botlhoko e le jwang, because o batla o tseba ngwana gago and o deserve o tseba o tseba ntate wa gago and ke nnete go laetsagala je gore ke bile le dikamano le batho ba itire. So ka ofela re dumelane ka DNA test because re batla o tseba and re batla o etsa sure ya gore ntate wa gago ke mang. And then he o tlo dumela o sale mogolo, she can stand that because ha na le mnyane ana kana yetsa DNA test e ngwana o a ska tseba mara jale because ha ka ba yetsa re a leboha gore o mogodisitse, re a leboha gore o ntse a itshwere hantle. Ausi wa ka etsa dintho tse right o santsane o phela ngwaneso, yetsa ha ona motho a sa motho le motho deserve o tseba gore o tswa kae gore a tseba gore o ya kae. Ha ebe choice ya hae ngwaneso gobane le wena ebile choice ya gago ya gore o thole, mara gona je ke chance ya gore ema ngwaneso o face reality. There's nothing wrong with that. Ntho wrong fela ko dula o dule o dule, but as long as o ema o lokisa dirong tsa gago ntho e ngwe le ngwe le ngwe ka ba hantle. A re lebone.
1: Setšhane dumela dumela ka moo ngwana a katle ka radiong ka studiong. Ngwana katle ke nkgolo ka mona ngwana katle ke tlhola ke le mametse metlhena mona radiong maidale hoseng o fitlhelela lebeletsa. Aa ngwana ka re phoqo fela ke mabona ga a le siko, mara mabona le teng re ba kgotse ebile re ba tswalle ba seyalemoya. Moraka o entse grade C. So ke mokopela mosebetsi kwa security ngwanaka. Ke a leboa ngwanaka gona mona ga mpatla o tla nthola difounu nambele tsona tsena ngwanaka ke nkgono ka mona ngwanaka ka botlhio kgono matshotetsi tanki ngwanaka ntse go mametse le yena mora wa ka tanki.
3: Fana sa boela gape ke kgutla ngwaneso, nna ntho ke kgothaletsang ke gore ga jidi ya rona ga a etse seo a tlamang a se etse bakeng sa ngwana gae. O tlo fumantsha ngwana go na le tse dingwe tsa dintho di-sign tsa di bonang kapa tse badimo ba mo fitlhelang ka tsone. Ga a etse ntho a kgone go batlisa gona eo e leng tate wa ngwana na ke mang. O tlo fumantsha gore ntate ona a magareng ona ke ena ntate wa ngwana. And o fumantsha gore se ke mo natefisa ko bana ka nako ngwe thola gore e ne le ngwana gae wa maqalo wa o qetela o ntse a sa tsebe. Ke yona ke o tsebang kajeko kajeko ke na le ngwana ka lefatsheng le nsi ebile ke na le 50 years ntse ke sa tsebe gore ke na le ngwana. Nna jere ga tsedi aka ba kopane ba le bararo ba kope gore ke batla go tseba eo e leng ntate wa ngwana na ke mang. Ga le a ba ile ba magana ka nakwang kapa a sa isa melato a bo bone ga lo ba kopa aba kope ngwana ka walla o batla tswa ntate wa ke mane go kwela le nna le le bararo a jere le a tsiba gona ne re ntshana se inong ka le le bararo je jwale ha ke tsebe eo ntate wa ngwana ke mang but ha re ya re lo batisa gona ana ke nna ana ke Thabo ana ke Tokiso na jwale ngwana tla tsiba go a tsiba go le nna ke na le ntate le fatsi parade ke ne ya tsama mesu ngwana a tla tsiba ntate ina ke mang nna le bontate ba sa tsebeng bana le bana ka ntle ba patetswe motho tlo tsiba mohlang ga re tsebe mohlang o leng jwang o boima ngwaneso ga sokola bana ka mona re patetswe bana Abraham Stanley. La mafelelo ke gore bogatsedi ba rona kapa bana ba rona ga ba lemoge gore go tsamaya o ntse o tšhentšha ka bashimane o tlo tlisa mathata go batswadi ba gago kapa go bo malome ga ba ke ba itekole le bona gore tse ba di etsang ba etsa ntho tse rite tsothona gore ga a supa motho o tla ba supa nto ne itseng a se ka kopana le Tshepo le Tshepang le Thabo le Tshepo le mamamamang a se sa tsebe e leng ntate ke mang ga a se ka leletsa tšhelete ga a leke bophelo a batla bophelo a tsebe gorena ona ke ena yo ha mokele ona a tsiba go tsira tana le ha ke mshona mokele fela tanko
0: ai ndaga de tsai enzima ngempela 3 min wow yo ha mari me ha jose mwana nne tika ka taba eo ene ke bona a dileile go mo jwetsa because tshwanetse bo o mo jwetsitse at least at the age of 15 or 16 gore ngwana a se ka ba tsamaya mehlaleng ya gae who knows gore ngwana o sa re fa tsamaya mehlaleng ya gae and then when it comes to bontate 3 men yo gae go bona ka bongwe jalo a ba first doors ai o se tla bona halating gore ba reng but ke bothiwa ke meso bizo kgolola ngithi thank you my darling have a lovely day makgadi mawe ka majona it's episode 18 months goodbye
4: mamedi re hatela pele ke a tshepa le o tumela re utlwile o na le molaetsa o keneng ka mona. Or hi Tony, I was in the same situation. We did a paternity test with 3 different men. And they all came back negative. This thing ya DNA itlo bula leqeba ho ngwana ona. Na ngwanaka e laba o fetuhile o fithela tsatseng le a ke utlwe batswadi ba bua ka counseling. Are we not supposed to think about counseling pele ho dintho tsohle bakeng sa ngwana o fumane jwale se le ngwana a kenang dinthong tse wa neng a se o tsona just to numb the pain. Ha gone we express our ke utlule bohloko o re re ke nwe jwala go fodisa pelo yaka. Ha sa bonwele o yema ka ntle o dintsa ka ofe. O ke ne molaetsa gore good morning Tswana. Ausi ha tshware cheese. Jwalo ho bane ngwana o tlo dula a utlule bohloko. Ke ho sa tsebe hore ke mang o tswa kae o molemo a e ho bontata bao DNA test before it's too late e bohloko no nna ke phela maka monga ditaba gale a iketse le lekonotu la hae thanks from anonymous seems like today's letter hits home ho na le batswadi ba tsebang hore ke ibipile ibile monga yona o iketse boya batho o mong hore ke ibipile Setswana ntatona o tseba ile wa hae empa nna ke tseba nnete hore na ntate wa ngwana ke mang. Hona le mamedi a itseng di features go bao ba le three ha ona bonang gore ona o tshwana le yena le ka dinko ha mo sheba.

0: no le toilette fela o shejuwe
1: ere go tlisise fela le ntate mchao tlo tlisise mhlomo o fumana di toilet di tletse ha o gono kena o ithusetsa kae ka ntle mo ba o shebileng ka po ka hare o la kena ka ntle ka po ka hare
0: ke kene ka hare le ngwana no a ntse ka toilet be ke kwala mnyaka
1: jale ba o nana ba bone jwang ka po ba bone mhlomo ka bakete ka po ba re ba o bone jwale ha e le tje ya ba o etsalang ba o isa hearing kapo o etsahetseng o etsahetseng so ka mantsa mang o lelekuwa
0: ke lelekuwe ntate
1: o ne o se o ba sebeleditse dilemo tse kae
0: ke sebeleditse mo go 12 years ntate
1: ba re ba o charge ka eng gantle ntle kere ka nako nngwe motho ya lofang agolo ba tore ba mo charge ka bolofa wena ba o charge ka eng no ha re tsene ke nana ntate mchao sa e utlwile sa e tshwere re ke re kena ho yena ntate mchao re utlona a ka eletsa jwang ke ya le bomme fela o tla re fa keletso mona utlwa thank you mme ke ya le bomme ntate mchao ha re qale fela ka taba ya hore mo private space toilet ke nana ke ntho e batlang le private and a ke tsebe ka pona ramosebetsi ska hare o dicamera kapo mo shutile re qala fela mo tabeng ya spacing se private sa mang le mang mo lokelang gore o bole hantle o sena ntho ya bo dicamera jwalo re qala fela mono re tlo ya ka charge gore na e be boemo ga bo le jwalo kutlwa bua ka di-hygiene mara charge ke utlwe hantle gore ke eng o ka reng fela ntate
2: padima right of privacy di employees ha wa tlameha hore ho bina le di cameras ka mo blocking jwalo ya bo di toilet ka bo mo ba ithusetsang ding that department employer o yenze wrong hore a ka charge employee ka evidence ya di camera tse ka ntho tse ka toilet o na sa tlameha hore ebe wa mo charge ka evidence ya dicamera tse jwalo so tate padima mme e utlwala e le unfair dismissal o na le matsatsi a 30 hore a kaya a lo faela case ya unfair dismissal o tla lo e hlalosa hore o ka toilete employer ana tokelo ya hore a ka sebedisa evidence ya dicamera ka tsele ka blocking e private ska di-toilet tate padima mme o na le monyetlo mmolo hampe gore a ka bana le case e tsitsitseng ya unfair dismissal
1: ya ne tle ke batlang tate mchao a hlalose because jwale ha bua ka

0: ka kile ka tsho ka re he ha ile manta tjena he kana kwina ke se ke na le ntate Khatusa le teng kwano tate Khatu
1: khotso tate Khadima khotso le ba mamedi ba le kwa FM mantsibu ya bosuku ba ga she ku ba manta ba tsana ha
0: nor le bile hle ntate Khatu tate Khatu ho mohlomo motho o lokela hore a ka utlwisise ke a tseba hona le taba tsantsa bo 3 years hore claim ya felella jwale mona hona le taba ya hit and run. Taba ya hit and run na le yona ntse le sebetsa ka 3 years le hore hit and run ho hlokahala accident report lona jwale ka road accident fund le a e hloka mona ho hit and run.
2: A reng ka hore motho ya thutseng dikoloi ke ntate, o na le bana, o na le lapa, o nyetse, o na le mme. And o na le bana ba bang ka ntle ho lenyalo. Ke mang a claimang? Ke mme yo a setseng le bana ba lenyalong kapo ho claima mang moo bakeng? Mohlomong ha re re ke loss of support, ke yona ke ibitsa hantle ke kgola. Ho claima bana, ho claima mme, kapo e mong le mong ho bana sa ba fitile 18 years ba ka kgona ho iclaimela.
1: Yeah.
2: Rodi Tsilimfanti e patala ha kae mhlomongwe na le phase 1 e be le phase 2 e o patalang batho ba bang a kere abana tsebe hantle tsarano ena ke a pele ke payment ya pele ho santsana ho tla engwe le patala ha kae ke di injuries di feng tse re reng tsena road accident fund di kekebe ya dipatala kutlwile o bua ka nomoro e bang e le gore wa e letsetse na le na le nomoro tsetse ka re mo mhlomong ya WhatsApp e tsang go be bonolonyana bakeng sa motho a ka kenya ID number ya hae a romela mono a batla go checka gore claim ya hae jwang le na le tsona nomoro tsa mofuta o jwang ke gutsi makgotha ka po batho ba claiming kana go nka makgotha ba re offer yena mara e dumela na le na le mo lefellang teng le re ha re no patala ofisela ha kana because kana go ngufumana hore le tswetsa le re offer itswile empa rona ka bakala hore re shebile di interest tsa hao limetse bona le mo le reng ke ceiling lona le road accident fund ha le fete mo kana go makgotha tla ra ene o ke batla e be 5 million ke batla e be 8 million le na le yona ntho ya gore mona re fete
1: Mm-hmm.
2: Claim ya loss of support bunyane ka nako ka dile motse kae gore ke a tseba asi dile motse bang lore o ka re tsena tse exact you have 2 years ke 2 years ale 4 years gore plus minus in ka nako kae. Tate ka tukile bile a holo ka tlhakisetso ya hao ke bona na le mamedi mo ke nana ke tla enka ke fisetse be ke tla mpotso gore ngwana bona le taxi fela he le tabena ya batho utlwe ba re case ya ka e la fella moyeng o so tlhalositse le beke fetileng o tlhalositse gore ga o sa utlwisise motlhomongwe o iclaimela kapo claimelwa ke letlwetsa wa ya road accident fund o lo sheba gorena e boemong bofeng kapo go e tsaetseng ka claim ya gago so ne ke re motlhomongwe le ena ha so kwala fela ka mo arabela mmamedi mo nareng kutla re case ya ngwanabo ile a felela moyeng.
1: Dinomoro tsona tsela re ke fane ka tsona gape tsa dipadima
2: Tete ka tukile bile a holo ka tlhaloso ya gago ke.
1: Ale go ile nna ka tsadima o ke tsabe ke tsang ka le bo ha le ba mamme di ba le kwa FM. Le nna go ile go fana ka ka le go.
2: Ya o di beile jwalo ba nna di beha hantle. Tete ka tu hantle di beha ka tsela e ya bogabane hantle. Jwale bona le mo ke tswantse ke tiki. Ka pele nyana fela ke batla ho hlaka kae kae ke tsipetla thola batho na mona. Ke re ke bone ka thola batho

0: ere ke tsware ke tsware e ba re tsware modula studio ke tle ka mona he e na go hle e a ntu me ere ke tle ka mona. All right, hello me,
1: hello
0: le kae me? Hello. Le kae?
1: Ke tla go robotsa.
0: Siapi. Hey. Hi ko. Hi ko. Mona msiwa o mphile number difinga. Hi ko na msiwa. Hi ko na mana. Tsalo mphile difinga. He emma. He emma. Ke tse ke tsamme le go bua. Bua nta. Msiwa. Mona o wetsa joanga. Ka hlaisa ka foko. Ah. Wetsa. Hm? Ba tla tsa mmino ba nna ba tsa tsa ntate ntate wa thata funa e amana bo mama na no so fa hlaisa tsa go na ska tsa oh ai ko sa ma isa mentle le ba ra isa sia fokola sena se bukisa ya ba bua ra sena sia fokola se se se fa fa ai ko na so mo e tla fosa ditla wa thetha utata ngapha andifuni tata kaloku hawo andifuni tata

kopa ke e mmamedi ana tsheletso fumana ka nnete ka hare ho family house. O fumane motho e mong ka nnete a batla ho laela, a batla ho holle seeta sa hae. Ke batla utlwa maikutlo a hao hore ka ho ya ka wena o nahana hore ho bakwa ke eng. Ke tlo nka fela melaetsa seng mekae. Ho na le motho ya reng nna Thapelo ha ke sa ya hae because aubuti o ile a nyala, mme aubuti ha qeta ho nyala ha re sa kgona hore re etse dintho tse neng di etsuwa hae. Ho na le motho ya reng nna ke sa kgona ho ya hae. Because lapeng ho so phe ha o sa we, ha o sa etswa moetlo o neng o etswa ke batswadi ba rona.

0: Alright, na go betse tsa mashomo mararo ha ntle ka mara hora ya show. Abuti Thapelo. Batswadi ba siya mathata lapeng. Nna ha ke saya hae. Cause ba ausi ba re now. Ha ke ngwana bo bona. Ha ke tsofala ke hona ba njwetsang hona jwale Thapelo. Ho busa ditloholo. Ke nna hape hle ka mona ka Beverly Hills. Alright. Are ke ka ho ke le ke bua le wena. Alright. Ngwanana wa seo re yena ha sa ya hae ho busa ditloholo. Kgaitsedi ena ya ka a re nna ke sa ya hae ho busa ditloholo. Bo ausi ba mo bolelela sa le mogolo o rae ha se ngwana bo bone.
1: Abdi Thapelo joo e botlhoko jang Thapelo ke o tlhoka maikarabelo kore motho ka re o ntsa baindile gore batsadi bae ba tlhokofale ba ne ba setseng gae a tla tsamaya a le ba ferekanya a rekise a bolele go rekisa matlo ba tsamaye ba ye kae gobane ke legae moo o tshwane le ga o dula gaga o na le gagao ma go na le monane o tla fitlang go ya go tsotsoloetsa mosebetsi gae mo o tswalelwang teng empa ba bangwe bana ga ba khutla mo manyalong ba iketsa diboso ba iketse ka batlwana ke a mabone ba tlhoka boikarabelo ba rata ntho tse seng tsa bona ba batla go kothula mo ba sa jalang teng amen mamati
0: a re ba batla go kotula bo ba sa jalang teng ke mamati a re bothata ko kotula mo o sa jalang a tshe jalo mamati a re go fitlha nako ya go roloetsa mosebetsi hai empa ga o tlhoka
2: Mr. T wa tsewa ka nako nngwe motho o mongwe o qeteletsa ka family ha o se qeteletse ba gagae gobane o thole gore bana ba tswileng ba nyetsweng ga ona ntho e ba etsang tonda mo ba mosileng da ba thola ba sething le ga e ba na sebetsa ga ona next le ga e ba na le diphaepiki tse nana diphunyile ga ona motho a tlisang le thuranta o tlopetšha e enke nana festere tshwatleile e ga ona motho a tlang e eng fresh ya ka tlong ga e sebetse ga ona motho a reng ga o rekiwe fresh sona tmen ga o se rekiwe ntho tseno di diteng ka mona ga ke tlore ee ke gaka mara utlwa ke lebaka le ka e tsang gore motho a reke gagae gobane batho ba ka ntle bao ba nyetsweng ga ba tsotelele maga bona empa ga ba entse dintho aiya ha ba tloetsa monate so ba tlo sebedisa ntho tsaka ee mosebetsi ba ka o etsa mosebetsi mare wa utlwa gore ka tselane o tloetsa monate ba sethi ai ba sethi ka nako nngwe ba etsa ntho tse tswileng tseleng tse ne ntse di sa itsewe ga batswadi ba ne ntse ba le teng ga o kena ba se ba le siko dipetso japo Mr. T ba sethi family house o mo o tla tholang utlwana teng o tlo thola o na le di-gathering go tla o tlo lokisiwa ntlo and then go sala-salang ba tsamaya o dila e bona ntho nometa o tlo lokisiwa ntlo le ena motho a dutseng mono wa tseba ga ke dula family house monana wa bonagala ke dula family house e seng family house e tshwatleileng di-festere ga nna se ke kentse di-festere e se le waga ke ntse e kare ke gaka bona ba etsang
3: Thapelo ngwaneso ke dumelana le mme Maneke le ausi ka Sebokeng batswadi ba kotsi ba ntse ba o tsheisa Thapelo o sa bone wena o ntse o re ke hae Thapelo nna ga ke ya gae o tshwanetse ke tsamaye ka grocera le fatuku. Ga o ka go batla fatuku go tho fatuku ga iyo maare o tsebe gore difatuku di ngata jo batswadi, nna Thapelo se bile ke sa batle le o ya graveyard nix ga keye, ebile ga ke kgolo ke tla tlhola ke ya mabitleng nna Thapelo. Se bankentseng sona batswadi jo ga ke batle nix, ke mempati ka daken pele. Okay Thapelo,
0: mempati a re nna ga ke gae ke ya le fatuku. Thapelo, ga o bua ka family house ke tlala meyogo ka matlhoo. Ga re kgone o kena ga bomme wa ka mangwane o dutse le bana ba gae ke mmamedi. A re ga o bua ka family house ke tlala meyogo Thapelo, mangwane o dutse le bana ba gae ga re kgone go kena ga bomme wa ka. Mangwane ga o lo etsetsa bana ba na le hae ke eng? Ke ka gobaneng mangwane a sa ba etsetsa le hae?
4: Batswadi ba bona phoso bothata keo a setseng ka gane o bone motho mo ga o tla gae a o sheba maotong ke pele mpe le boikgomoso le lenyatso o tla ipone moo ke ga gae gate ntlo ke family house
0: Thapelo, e ke ya botsa nna ntlo kile ya ba di title di tse pedi na a ke ya botsa.
2: Mr. T, batswa le rona batswadi re a senya. O be na le bana o tloa mono o bo tlo re bona omo mona ke hahao ke hahao ga ke tlhokala mona e tloba hahao ba bona nthwena lentswene di dula go motho ono o mo bolelelang gore mona e tloba hahae ba bona ntho ya gore o ntse o re go ngwana bana ba gago mona e tlo ba ga mamamam nthwene ya senya ka nnete. Danki ke omametse danki Mr. Nera. Ke tle tabeng ya bobedi MST. Se re tswa Jobeke le ena Grudina ga re tswa Jobeke mono ra bitswa ga re bitswa go botlhwa ga ona ga se ntlo ya mang kapa mang ke a family house and-e ga a batla go etsa ntlo a ntsebise and-e le nna ga ke batla go etsa ntlo ke mo tsebise yena o entse mekutu ena ka ofela without informing me o tswela pele o ntse a etsa ntlo tseno tsa gae and-e o na le gagae mothono and-e le nna ke nna. Now what about if a qeta he ntlo yane ya batswadi go tlo etsagala gobane mono gae o batla go gaga dikgomo a di hirise nna ga ke na income yena tla bana le income jale problem ya ka keo ke tryile ka maatla hai ke ka go ke tshong ke reno e re ke batla thuso mohlomo ke tla thola.
0: Alright, ena e re ke ilese sele go greeting sir. Nna I'm the last born Thapelo ke tswile ha o moholo a khutla a qeta o rekisa ntlo ya hae se ke tla tsofalle mo ha hae ke ha hae ha tsofalle mo a re nna ke tswi ke Prince M ka mana ka zone 12 a re nna ke tswi se ke tla tsofalle mo a tshiyo hle nna ke bona ka reng ke hosa pelo empe o hana jwang ha ba heno ba tlile ba tloetsa mosebetsi ke ntho eo e leng kgale etsahala ha lehola leholela moo yes o ka beya molao for batho ba bang not ba heno ho monate jwang thapelo ha ba heno ba tšhaki hae ho le monate ba tšhakile hae ho le monate wena o bosa batho ha batla ho bona atjhe nna ha bomme wa ka thapelo ha nka o jwetsa ho monate jwang fela ha ba kopana yohle ho thabuwe ho qoqa taba tsa kgale ha ne ba hola ke ipotsa hore why ka nnete ne ba sa ngodisi matlo motho a lo laela mo ntlong ya kgaitsedi ya ka ka mona ka zoitekin mmehe a re o monate ga o kopane family kopane abuti thapelo batswadi ba sia mathata ke ne se ke fetile mo okay ke kgaitsedi ya ka alright ke tla etsa jalo kgaitsedi ya ka ke a leboa ka mona ka mamedi ke batla o ya tabeng re ke nkemelaetsa ya o qetela e ke setseng ka yone re e tabeng ke kopa se ka fila o nkomelela molaetsa nna le wena ke batla re e tabeng ya letsatsi la kajeno
5: thapelo ke gotlile gape ke nnang kgonong tatsi
0: nkgono
5: mamela kutlwisiswa ka nna ke utlwisisang ko utlwisisa go ga o le motho o ntse o phela o le mme etsetsa bana ba gago ba e leng ba gago bana a tsere ke ba gago ba etsetse and-e heno o ba bolelele go mona leselela mona le tlala mona leselela mona ke heno moo ditlolo ke tsona tse lwanelang maatla a batswadi ba rona because rona ga re kgone go etsetsa bana ba rona ga re kata o tsamaya o thole gore ditlolo ke tsona tse lwanang di lwanela matlo mpho tsa batswadi ba rona rona bana ba motho e bo re a lwana maara e seng gaoo o thole go bana beno ba na le matlo a bone go lwana ditlogolo go lwana ditlogolo di tseka ntho tsa batswadi ba rona because obane re tsamaya re sa etsetsa bana ba rona bana ba rona ba na nex ba lwanela ntho tsa batswadi ba rona and-e ditlogolo a di na right tsa go lwanela ntho tsa batswadi ba rona ntho tsa batswadi ba rona tshwanetse di lwanelwe ke rona bana ba motho oo e seng ditlogolo ga utlwa ke re taba ya family house ngwanaka ethata ethata yona ga olo senganyana ke a leboa ntati
0: ke a leboa ke a leboa ke a leboa momedi ana tshebeletso ke bua taba ena tjena go na le taba eo ke tshwereng ke tla o bolelela yona le high secation ka mona ka zone 11 mo bontate bana ba babedi bahlileng ba lwanela ntlo o na o mongwe ore thapelo ke batla o bolelela le gore ona ya tlileng a le matle a lwana thapelo ke batla o bolelela taba tsa gage re ke utlwale ke taba ya ka le wena ka letsatsi le leng le yena ntate ono kapa le bona bontate ba ka letsatsi le leng
6: thapelo ee ke moeti ka zone 20 abuti bana haholoholo ba rata hore ha ba bua ba re ha rona jwale ngwana a ba hodahoda a le ntsebeng la hore ke ha rona ha re ha bona o re ha rona jwale ha ba e bua ha batswadi le pela batswadi jwale nakwane batswadi ba se ba ile jwale yena lentswe lena la ha rona le fetoa haka jwale tse ding tsa dintho di dumelela ke batswadi bitseding ke ho nka bana ana o fihlela ngwana a ba ipona go kena laolang ena ba laola batswadi ba ntse ba le teng ba ntse ba phese ba tsam jwale be ngwana o santsa a nka taolo baneng ba bang ka hoy ha hai ha ke ha hai ke a lebo
7: kgweding ena o na thola tšhelete yane wa na thola tšhelete gobane ka nnete tlhoo tsa bana di bagolo ba nagana gore ba bete go feta bana ba bo bona ke yona ntho e kenyang letlhoo nako ngwe ntse ke na le lelapa laka ke a gopola gore atlhe a koo le nna ke le go bala ga mme leng tane o thole dikongwe diki motho a re o ile mosebetsing ga a tsebo gore ga se gagae ke ntlo ya batswadi o bona ga o batla go kwalela batho ka ntle e be ne le gagago so that motho o tlo tseba gore a ke gagae maara ga ke batla go ya heso ke ya heso
8: aditapelo sa ba botlhoko setlhoo sa gago atlhate sa ba botlhoko empaneng bothata bobong o tlo nkutlwe o nkutlwisisa gantle e seng bo mme ka ofela ba tlage ba jalo thata ka bomme ba bang o tlang ka thato a tsea gae ana a bue le ona ka thoka ngwanaka mona ke gago gama goba family house ke ntlo ya lelapa a kere ikgutlwa le mantamane le fatlha lešhedi ga motho a le a tlago o tla gotlela gabo ale ga o batla o kgona gore o na le ntlo ya gago ya bosture kae kae mo dulang teng ma o batla tlo lela ehle ee ga ke re itseng gantle ke bone tate ba teng ba jwa ba meago ba pelotse lerotho ke reka bana beno jwa ga bo bona le ona gape ebile mpa mme ke yantsa tlotlheletsang tato love bantse bantse ke gone ge bodisitseng tlo wa utlwa ntho e jwa maa ke re beng gantle ga ba itukise bo ke gatile nthone godine na bo mme o bue le bone ba be gantle o tlolo thetsa bana ba bona ke ke gago ga ona motho o ke gagae mo ile a reka stena a etsa foundation e yankeng tate ke nna ka mona ka
9: sapeloare
8: ka pelo ke sa gotla gape ke re nna o jotse tabe tswileng matsogo ntlo ga e le e family house motho a na le gagae ga se ba ne le lelapa la gae a ye ka o thusetsa ma a phute bana ba bona le ba gabo bona a se ka batla go laela ke bua je ke re nna nkgono wa ka ntlo e kwetswe two slate e kwetswe motho o dula gagae ga a dula gae moo o nka dintho o dipakiletse ka tlong ka mane batho ba tlhokafala o nka dintho o di kenya ka moo ga dintsi yo thapelo a bona motho a sa tsebe lentswe la family house e tshwana le family gathering fela ntho tse pedi tse tshenang tse tshitimisang batho o na le gagago and-e ba lebalwa le rona ba bangwe ke ya bomme ba rona ke ba bomme ba rona moore batswadi ba rona ba tswaletse moo le rona re tswaletse moo ke ya bo rona ka go fetlame go thole share ba e lebala ntho e yo ke mathata otsa ka setlhotlho o buang ka sona ke mathata se botlhoko setlhoseng mantse ke tswo kere ntwe e bua mo eleng family house ha ke reluxi ha ona ntate a tla go bana ba ke hano ke ha ha mo mme ke na tlo tlanga ke ha ha mo ngwana a mo favor o tse ba qeta se ba re ke leng di ntlo free start a bona ba gutla ba ntse go motlo mo ritse ka yena ma le sporo thank you tapel ke tebo
0: ah ke le mo ile mo ipa tsale mo
10: tapel tapel wa bana bo tlwa tsotsa mo bua ngore a re di pipe la di ka ga sinye ha ona di tsisa ha ba tsisa mix o bua nnete ha ba du da metse ya bona ha ba du da metse ya bona ha ona ntse ba yetsa ha ha iyo o tla qetetse se itse ke ha gago gobane ga o ba kopa o digagetene ditsabidi ga re reke digagetene ba tla o jetsa ka metse ya bona ga o re go bone ga re rekeng eng ga re reke ditsente kapa re dikiseng hae ba o jetsa gore a dula mo a dikise ke ntho o qetetse se itse ke ha gago gobane ona ntho ba etsang ke ntho ba etsetsang magabo bona ba etse mets ba tla o jetsa ga ba dula metseng ya bona bona a dula mo a bona o etsa jang wa bana na kong ho ba bana le ba bana ba motho ho bo hloko ho bana ya na ha o se ke ha e tlhomo le mo se le ho ha o tla ke ke sa ba re ke ha bo po o se nang ke ba le tang ha bo bo a e di thate ra ke ga sa ke ke ha bo bo a ke ga sa te ke ke ha bo bo na le bo ke ha ba ke ha bo bo na ba ba ka itsa mo ke a e di thate ke and then it happened wo tsoka o bona o bona ba tsadi ba tena ba tshwisa motho wo tsoka o bona lo ba yetsa ke ntho ba ba ba ke tsa motho o ba mo ratana ene ha re se ga tsa hlola ba tsadi ba go a we so are ha sa ya motho o ntse ke sa se ha re ha sa ya motho o ntse ke sa se batswadi ba kgetha motho o ba mo ratang hlokomelang batswadi ba lona ako le hlokomeleng batswadi ba lona le se ka rata fela ke ba na leng tsona la sheba nko nko ha e na nyetse motswadi o thusa ngwana a tsebang hore wa mo hlokomela nako ngwa le hlokomele batswadi ba lona le bapala ka batswadi ba lona a tsepetsa se re ke tla e fa sehlokongo kapa ke tla e fa mama ba sehlokongo
11: Good evening, good evening, Opera Tiger, jersey number 14, the man of the match. Happy Monday, welcome back. Ke tlo mamela until the end of the show ke Pulane Books ka Everton North Road.
12: Dumela Thapelo. Jwale eo e se ngwaneso a ba sa a nka motho wa ntate a mo kenya ka tlung ya bo lona e se le a dula le ena mono he. Jalo o lo kwaletse le o feta ga ona motlhang tla reng ee re sa tlo ka jeno lena go lo robala ga bo rona e se le ga bona jale lona ga re sana ga bo lona ene ra gopola a bo rona ge batla go kere go robala ga bo rona ga re tsebe ntho eo e se le ga gae ke motho wa gae
0: a re e se le ga gae le motho wa gae mamedi ke a lebo nna le wena ga re ikwale mona taba ena metsetse metlhano pele gora ya leshome le motse lena ga re ikwale mona taba ena e shileng nna le wena nna re buisana ka yona re ikwala mona re ikwala ka molaetsa ona wa go qetela mme ga ke qeta nna le wena ke ya tabeng go na le moo ke batlang go ya teng ka kapa ya ka kwano o ndumeletse molaetsa re thapelo ditaba ke tsena hle ditaba ke tsena
2: utlwa Mr. T ka nnete ne le yona taba ene setseng ka nnete hlokomelang batswadi ba lona ae mme o e beile mono Mr. T a re se ke ra ba hanelang ho etsa mosebetsi nna Mr. T ke
6: ke o jwetse ke dilo se media house ma le mango re bona ga re ke bona ba se ba ignorile, but anyway o bona ba tla ka pa ha ba tle o bona ha ona motho ke leng ka mo tsupa ga monwana ka ga se ka hlola atle empa ha ba tla ba tla ka tsela e lokileng stati ba dula ma ha bona eng ka o fela. But he tse ding tsa dintho ha ke di bue as a ke di shebisitse ho nna se ke di bua ke hlahisa sehloho ntola ba sithi so family house family house leleme puo ho approacha motho a bua kapa ha motho a bua ke tsona ntho tse o tlo tholang di cause of friendship between family house sharp property
0: leleme palo request rata me.

kome tsutsu shebe hle ona mamela ntshebeletse wa tlajola metrutsu e ka bang emene hantle ka mara ho raina ya bokaina ha ise hora ya le shumele botlo mo mogahlelo ka o qetela wa late night sensations na lona ha re tabeng ona mamela ntshebeletso ya ho qetela taba ya etlampile Tabii.

mamedi wa tshebeletso molaetsa o ko tshwereng o baleya ka mogaletsela ntumelele ko o balele molaetsa ona wona mamedi wa tshebeletso wa mantlha a tshebeletso o ya lekwa mme o fetafeta mo o nonna le wena re buisana ka ona ko utlwe maikutlo a gago na wena o reng o re molaetsa a botithapelo dumela ke ngola mona ka pelo e botlhoko a re ke ngola mona ka pelo e bohloko hanthe hobaneng re le bana ba motho re na le dipelo tse mpe hakana weekend ke ile heso ke re ke lo ba bona after a long time ke motho a ratang hore ha ke ya hae ke be ke na le tjhelete ke ye hae ke rekile dijo ke fitlhe hae ka something jwale tlasa hore selemo sena motho mosebetsi ha oo ke ile fela this time ke sena le ya ho kgutla hoping hore ntwana ya ka e tla etsa plan ka hoba last year o na sa spad ka mantsoma o na sa sebetsa ke ne ke mo etsetsa le bana ba hae to my surprise yena ha na taba ke fihlile hae hoseng ho sena fokolo le tiye ya tiye nix ntwana tsa rona ntwana tsa rona le daimane ba hlolang ba mo thusa jwalo ka ha re le bana ba motho re thusanang ngwaneso o kgotse Friday ha robala hae o fitla hoseng a tauwe fu a hlape a tswe hape o entse jwalo ho fitlela ke be ke tsamaya maobane ke bala ka motho o thapelo e reng ha sena letho o tla mfounela e kare ke a mokolota no o notlela ka more all of a sudden batho ba se ba utswa dintho tsa hae a re thapelo are are motho ke motho ya tsebahalang hai abare in bracket sa solbeck ha tlapi udula a le motshetse ha hlapile o tlatsitse ka more diteki mara ha o ka bona dikobo tseo a gobalang ka tsone nna ke re fela ke tswile ho yena ntate modimo a nthuse le nna ke be le pelo eo e tshwanang le ya hae mohlang a hlokang ke kopa o phete ke ngola mona ka pelo e bohloko kanti wa re na le bana ba borona ba pelo dimpe hakana weekend ke ne ke ile hae heso ke re ke lo bona after a long time ke motho ya ratang hore ha ke ya hae ke be ke na le tjhelete ke kene ke rekile dijo ke fitle hae ka something jwale tlasa hore selemo sena

ba mo thusa jalo ka ha re le bana ba motho re thusana ngwaneso o khotse Friday ha robala hai o fitla hai hoseng a tawe fu a hlape a tswe hape o entse jwalo ho fitlela maobane ke be ke tsamaya ke bua ka motho o e reng ha a sena letho o tla mfounela e kare ke a mokolota no o notlela ka more all of a sudden batho ba se ba utswa dintho tsa hae are motho ena ke motho ya tsebisahalang hae o dula a hlapile a le motshetse empa kamore ya hae o tlatsitse kamore ya hae diteki mara ha o ka bona dikobo tseo a robalang ka tsona nna ke re fela ke tshile ho yena ntate modimo a nthuse le nna ke be le pelo e tshwanang le ya hae 061-400-9894 maikutlo a hao ke afe wena mamelana tshebeletso ngwanona o eso wa lla hore thapelo nna ngwaneso ha sena hona ke kgona hore ke thusetse empa seo ko bolelelang sona ke gore maphelong a na beke ke ile hae ha ke fitla hae ke fumana ngwanona o eso ebile a notlela le kamore ya hae all of a sudden batho ba se ba utswa dintho tsa hae maikutlo ao ke a 061-400-9894 ke tlhonka fela maikutlo a ga ona mamelana tshebeletso jalo ka ga nako e le metsotso e leshome le metso e mehlano kena ka morago ra ya leshome le motso le mongwe maikutlo a gago ke afe 061-400-9894 ke mo ke leng teng wena mamelana tshebeletso ya mantlha tshebeletso o ya le kwa FM 91.0 ngwanona wese ore nna ke ne ke mo thusetsa le ha nka mohala a letsa ha sena nexi ka re thapelo ke a mokolota empa yena ha e tshwere ha robala le hae mafelong a na beke yena tsa hae dintho o di kwalla ka kamoreng e re ke utlwe maikutlo a gago ka mona ka o 078-58-59531 ke batla utlwa maikutlo a gago fela gore wena maikutlo a gago ke afe

0: ebe ka nnete ha nna ke se ke sa sebetse. Ha nna ke se ke felletswe ke mosebetsi. Na o lebala ha bobebe fela jwalo na ngwaneso. Mo e leng hore nna ke ne ke kgona hore ke thusetse. Nna ha o kgone ho thusa. Ere ke utlwe maikutlo a hao kwano.
1: O a etapelo o kgopo ha kakang motho a thu a na thuso jalo mara ka joko banana sana le eng ha thuse ngwana mo a ke bokgopo le pelo e mpe man hai o na le pelo e mpe o a e a o yo a e o stoutu man o ka se se ngwana mme ha o jalo mara ke mpa ke bua fela batho ba batho ba jalo ba kgotlhahetseng ka tlhao nahano ba tla nna ha fuwa yena ha batle go ntsha ka pokothong. O a se hantle mara ka ngwana mme wa gago a ke nto le tšhane ka sonthe
0: ai a o sentwe mpe ke a utlwa o sentwe kore ka ngwaneno ya o tswala motho yo o tsebang gore ga a tla ka tlong ga a tle fela ka matsogo ga a tla ka matsogo a sena next go bolela gore bothata bo go bolela gore phoso e teng go bolela gore go na le go sa tsamayeng gan ngwanona weso ha re molaetseng wa hae.

0: perdelan. Hare nna ke re fela ke tswile ho yena ntate modimo a nthuse le nna ke be le pelo e tshwanang le ya hae mohlang a hloka. O tla hlo tlutlise pelo ya ngwana ona wena mmamedi ana tshebeletso ya ngwana ona weso hore bohloko ho le hoka. O tla hlo tlutlise wena kgaitsedi ya ka o sentong bitšhwene hore e bohloko ho le hoka. Mo e leng hore wena ngwaneno o e leng hore ha a thotse mosebetsi wa thaba hore kannete re tla phamisa kapa re tla phamisa lelapa la bo rona bao bo fumana a etsa dintho tse kantle. Ngwana mme wa bona ke batla ho bolella wena yang romelletseng molaetsa hane a na le mosadi ha ke tsebe kapa o na le mosadi kapa mara ka mokgwa o molaetsa ke utlwang ka teng e ka re hana mosadi ha yo motho ya ka reng a na le mosadi a ba tsamaya mantsibuana ha e se kapa e tsamaya ha e sala thowela ka labohlano ba gutla saterata o seng ba hlapa ba tsamaya ha yo less high bunny hair ho se monate ka tlo ka di etsa ntho ba go bona ho jana na le mosadi mmamedi ona tshebeletso gene re tlo re qetella etsa dintho tsena ka bakala la hore ho etswa jwalo ke mosadi wa ha ke mosadi wa ha e itseng a se ka reka dijo mara ka mokgwa o ke utlwang ka teng molaetsa ona o mpolelela hantle go ona motho hana mosadi empa hanana le mosadi re ne re tlo go o qetella batjeke ka baka la mosadi wa a re bue nnete a ke leboile ao sentombe ke a lebo
1: pepelo nnane ke ka ga kgona mothusa nna mothusa a seka mongala yona e jalo motho a batla mothusa kapo motho a thusang o dula a utlwile botlhoko bophelo nna ke sebe na o baneng o le jalo ha o batla o thusa batho o le motho a thusang batho ha ngata o dula o utlwile botlhoko ga ke sebe na o baneng ke a tankisa
0: ntate ke ne ke bua le mosebetsi moo moradio ya nngwe kaekae gona ona mona go tlothega le ke re monna rona wa tsa rona ra kokote re fitlhe re rae mamati a boleye menyako e bulee ke re mara wena batla thuso tlo bone ga o ne e thola le mo o tlwaetseng o kokota teng ga ore wa kokota menyako alenkgolo bua mantswe a reng ga e bane o kgona o mothuse ngata go jalo motho e leng gore o kgona go thusa ga kgone gore yena thusa a re ga e bane o kgona o mothusa tswelela pele o mothusa 0614-009-89 o reng ka taba ena eo re buisanang ka yona kwano wena mamedi ana tshebeletsa mantlha tshebeletsa le ke utlwe maikutlo a gago na wena o reng le kwa dumele
2: a tsitsa pelo
0: mme nonoki
2: sa gago yona e bohloko ntho e ngwana gabo a enyetsang go yena empa nna ne ke re ga ke tsebe ke mmono wa ka ne ke nagana gore sabd brothers ka ka monke a dule fatshe le ene a mo jetse maikutlo a gage a seka ba fa a mongala gobane jale ga a sa rengane o tsile go yena ene o kopa re ntate modimo a mo thuse gore a mo fe ilo e tshwanang leo ya gage a se a tlo iketsa se a seng sona ka baka la motho ya ba o tlo ikenya bogopo bo a senang bona a dule fatshe le ena a mo hlalosetse maikutlo a gae gore a tla utlwa gore then yena o tla re nna ke nagana gore ke bophelo bo jalo o ka thusa motho mara ira ha so tlame a thuse wena
0: okay
2: bo bona le botlhatla jwa le a sa o flathe in fa ke bana ba motho a o wele
0: ai
2: abantu le fa se ba itse
0: a tswele pele
2: ba tswele pele ka bophelo yena ha a gona ana a mothuse ga o tsake o sa le fatseng mo o sa iketsa seo o seng sona ka baka la motho o tlogele fela wena o mo bontshe 1-2-3-1-2-3 motlhomong ka tsatsi le leng o tla ithola a
0: iphumane
2: ke maikutlo a ka a thusagen
0: ke lebogile menono o kekege
2: tanke abuti wa ka
0: tanke menma ke a leboga menono ke maikutlo a hae a re thapela a re ke ga se ka iketsa seo e seng sona ga ba dule fatshe ba lokise ditaba ha ba dule fatshe ba lokise ditaba ke ne ke sa sebetse mme jwale ke a sebetsa tsa ka dintho di se di kwallwa ka dikamoreng ke se ke bona batho ba utswa re batho ba utswa dintho tsa ka ha ne ke sa sebetse ke ne ke sa ba bone
3: Bathong, Thapelo wa o ka re tima taba wa re kgadisa ka bontate ba ba ithuta ba tsa bona ga tlotile wa re sia re le jalo jo a hle ke yo
0: right bua ka bontate bane ba ka bona ka zone 11 ke ne ke bua ka bona re a lebo
1: mme wa ka o bona abuo a gona ya habo a tshwere a ka katletse a etsa ngwana bo hantle wana ha bona thabela ho fuwa ho etsetsa empa jwa re bona yena selemong sena ha mosebetsi o fedile a ya hae a sa tshwara letho ngwana ha bo metsa mara ha isitena le yena ngwana ha bo o ntse a itlola ba dipiki dikotsintlo mara dipuo tsa go balang ka tsona se ka ha bolele wa tseba keng ha ona taba bophelo o ithuta tsatsi le tšhabang le dikelang motho ke buka ano moqeta sa mo eleletse ngwana bo gotsho ona nthabela bane ke motlela dintho ka jikolo na ke na tsona ke mona ha ona mantso tellang ha nyetse tsene ke sa ona ta modimo ke o tla o thola mo mosebetsi o tla bule ya mahlo o tla hlalefa e ithuta ho ngwana ha bo utse ha khawa ne le ke ding ha di batle o di latelle ha di batle se bohloko ke phathe bo phepa nna batho ba ratang ho amohela mara ba sa fane
0: yane ke a lebo ho na le batho ba ratang ho amohela empa ba sa fane nna ke tsebe ho nkela mantswe a feng ho ba mamedi ba ntseng ba bua kwalo empa nna ho na le seo ke ntseng ke se nka ke ntse ke se akgela ka pokothong ho na le seo ke ntseng ke se nka
4: yo Thapelo gona batho ba lefatshe ga re bone ke tsene ka ga lefifi nakong ya gona jwale modimo o senola ntho e nngwe le e nngwe le e patilweng wa bona mantswe a ngwano a ne a re thusa ngwanamo e ne le segole ga nana ditšhelete ga sena ditšhelete wa fetoga wa lebala ka leng la matsatsi o tla kena ho yena a kena a le maganta a re ngwaneso modimo wa seno nna ke re leboa nakong ya gona jalo nna madikontsane ntho tse ke di bonang tse ngata le tse ke ditlwang radiong ke senolo tsa ba bohlale ba lebala gore ka sane modimo o tla etsang ga tshepente ke modimo o lokile ga tso ngwanabo a dule ma a dulang te modimo tsa mofa mosebetsi modimo ore thongwe lengwe na le nako ke nako ya tshenolo ga re di elele gore nako ona jala go modimo senola ntho e nngwe le e nngwe tse reng dipatile ga ona ya botlhale ga ona ya domo go feta modimo le madikontsane a phedisang ka ntho tse e sagalang ka maphelo a batho a rona a bana ba rona a leboa ka setlhoseng se re bulang dikelelo se bulang batho dikelelo mang le mang bule kelelo ga o tshepile nkeke modimo e tsa mosolo ka mora dilemo ka mora nako lo khutla ha Thapelo hore ha le le bana ba motho wetsa bogopo jwang kona le ngwe kile ka e bona ka utlwa bohloko kgaitsedi o iwane banana ba babedi ona a monyane ke ena lapeng moo le bana babo ka nako o nana le ditšhelete kgaitsedi motho a na rutile a na le ditšhelete le ngwanabo ga se nix ke ena tshwarang dintho tsotlhe o hirisitse ntlo ke ena jang ditšhelete le bana ba gae kgaitsedi a sa a tlhogo tlhogo abuti a ga se nix ga se nix o ethethile jalo o hirisitse tšhelete di ya go yena kgaitsedi a nataba le bana ba gae le bana ba gae ba kgaitsedi bona bogopo ba ba beetsang o tla fola mo yaka le botlhoko ke re na ga le makoko a sa shegele bana babo e re nako e kere ga o nke tšhelete nako ngwe efe e be ya ausi wa gago e be ya gago e be ya abuti wa gago ke na le bana le le jalo mare a ga di shebe o shebile ga e le ena a ownaka ditšhelete tsa batswadi ka ntlo ya motswadi ai ga bogopo boje a suka
5: wa tseba abuti Thapelo ngwaneso ntho tse o di balang tsona tse ditlhoko a tse ga di le gantle maara he ke dintho tse e tsagalang malapeng ntho e ke batlang o etse yona ke nagana gore ngwana ga bona a monyana ga tse bosokola ke eng o setse gae ga a sala gae o setse gae o na le everything ke bolela roof ga tsebe go tswa a lo hira ga tsebe go tswa lo ipatlela ntho e leng ya gae ga a sena dijo o a tsebe go tshwantsha mathele kae so motho wa jalo ke nagana gore ga a se ithute life wa understand so ga ba mo ruta life ka tsela eo but he se ba bone gore motho le motho tshwantsha rutwe life hey pandemic ke eo jwala ke pandemic bathong ba modimo jo o ka utlwa motho ga a sa sebetse a tlabeng a blame government a re ga ona mosebetsi ga a qala tshwara tšhelete ka letsolae o nagana jwala yo ntate modimo ga re thusa out of 100% 90% ngwaneso jwala ke pandemic South Africa mo pandemic e very very serious yo ntate modimo ga re thuse lefatshe le a senyeya ntse re blame government re blame government motho le motho a sa ichebe bophelo ba bophelang he batho ba phela ba nwang jwala e kareng ditlhoo tsa bona ga dinke gantle and be ba batla gore ba o lwantshe ga o go tsho jwalo seka ga kitso kere out of 100% 90% ngwaneso ke mathata a ke re ithuteng bathong ba modimo go jo
6: se ithulo se ye tla tsho fela gore ae ngwa leng teng a beshapo modimo o na le ena a se ka nkuwa ke pelo le maikutlo gore o batla go kgodisa sebe ka sebe o tshwana le ena tsela o batla go kgodisa sebe ka sebe a se ka etsa jwalo a tlwelele ntho engwe lengwe o e tsamaete o e tsamaya ka teng o tseba modimo because ke ena a tla lwana ntwa eno tatipo icon wa ja ba re tšhono ba re o tla fokelelwa ke wa eno o thusiwa ke ba ditšhaba the way a etsang dintho ka teng emnate kazi nix propela motho a na mothusa mare tje ene ke bophelo bo tjeng ke lo botjena bona ka nna botjena ene ke tsisa tsukwa o mo filela le mani di wa le na mo wa le ntempe le tsu ke le tsu ko ke ne expect ile go ya ntwana ga ke nana ke shapile ga o ndo pleasing a ya re kopana le ntse le go ngena di ndi ya moya a se ite fela ba sharp man go ba ka ite ke ding tsa di tho mindset wa re mani a bona le le motho lo go bona no a bona kopanya ende e go phela ba no tho a phela bona go fela go phela ke ntwa tlo ke ntwa ene lo le ai a kho a no le di ntlhisa tsona ska pele mo re thusa ye wa ye so le re o re o bena le female e lo re e dulentse kopane jwalo go hlokone buile o dula o le jwalo ntho di dula di kopane malapeng a manga a tshwane
7: e tips and tips ona go khai ba ke rume ba tsa tsa ke modimo a se stot o jina o monsa di kana tsa ba da wa ha ke mo tsajwa ene no o mo ruta hore in future mo nyana e fufa mo le mo yeng se paka paki empa e se kotlase a jo no ke matsa tsa supiling a go ga go yena a se ka lebala a tlala a tla hape hape ha bona batho ba le jwalo ke nka mjutsa fela ke my brother ke ya papa ke di ya ba nnetse ha ba bo forever o tlo phaha hape hape go re tlhini wa sengwe sa ma o tla o hopola ka leng la matsatsi ke fanye ka zone 10 papa
0: ke le bohile a ke fanye ka mona ka zone 10 ka sebe ke ya ha re ya ho ntate medi ka mona ka zone 20
8: khotjo thapela ha jana ngolo ne ngolo de re se o ratang ho ba thuba o etse sona ka pele o ba etse sona pele abuti o entse ngwana bo hantle a mo bontsha hore ke ngwana wa apo jwale ka jeng le na o felle ke mo sebetse ha ka na hore a hopole mele mo yohle a neng a mo etse sa yona jwale o mo fa mokokotlo jwale abuti be ka ga ka fumana mo sebetse then a se ke a mo ko a mo tshwara ka tsela eo ka mo tshwereng ka yona a se ka mo etsetsa letho gobane ya hae tšhelete ya benya ya abuti ke yone ya tlamayang gore a eje abuti ore o kene goseng a taue mara a tseba ngwanabo ga a sa sebetse jale seo o bontsha gore ga a na lerato go yena ga a na lerato la boleng jale o tlo mo tshwarelela ore a reiche goal ya hae a batlang go reiche kapa fitlhele mo atle a batlang go fitlha teng ka bophelo ga ka nna a shebana le bophelo ba ngwanabo ga e ne ba e ne e le gore ba ne ba phedisana mmogo o ne a tlamehile gore a nna gopole melemo yotlhe ya neng a mo etsisa yona ga a nna ntse a sebetsa e be le go a mo kgona go mo thusa ona jwale jale eno wa iponagatsa gore hayo hanke karolo ka lining ya bophelo ba abuti ya hae jale abuti e be ka ra ka fumana mosebetsi then ke thuto eo yena a mo fang yona ke a leboa ke moeti ka zone 20
0: ke lebohile ntate moeti ke a leboa ka mona ka zone 20 ke a leboa ka mona ka zone 20 abuti thapelo e bohloko taba ya abuti hle ha holo jang ha yetswa ke ngwana abo ya tsebang melemo ya hae hai motho ke nthwe jwa mara askis abuti o tla ho hopola ka letsatsi le leng o seke wa batla pelo e tshwanang le ya hai mp e khop ke moki ka mana ka polko mamedi ana tshebeletso ke ne ke re fela nna le wena re ke re tshware re tlwelle taba e reng na e be ka nnete lerato le sa le teng pakeng tsa bana ba motho na e be ka nnete lerato le hore nna le wena re madi a mang e sa le teng le sa le teng lerato pakeng tsa bana ba motho ha e le mona bana ba motho ba lwanela matlo ha e le mona bana ba motho ba bolayana ha e le mona bana ba motho ba tshwarisana ha e le mona bana ba motho ba sa nahanelane ha e mong a etsa e mong hantle e mong a kgutle a kgutlise ka bobe e be lerato le santsane le ha re kwale nna le wena taba ena ya kakapa ena yeso nna ngwana mme ke e kwala ka mantswe a reng seke wa ikutlwisa bohloko man seke wa ikutlwisa bohloko ka dintho tse e leng gore o di entse o ne o di etsa wena go tswa botebong ba pelo o ne o di etsa ka lerato o ngoleletse molaetsa o araba ke ra go wena seke wa ikutlwisa bohloko empa seo ko bolelelang sona kogore ka letsatsi le leng ga re atlama ikutlwisa bohloko ga ntho o entse ka lerato o ne o etsa wena o sa lebelela gore o tla fumana ho hong o etsa go tswa botebong ba pelo o tlo hlonolofala o feta seke wa lla seke wa itshela ka digapa gore ke ile hae eya hae nonno o ye hae le ha bohloko bone bo o tshwereng bo o tshwere nonno o ye hae empa leqeba leo ka letsatsi leng le tla fola seke wa batla o tshwana le yena seke wa batla o ba seo wena o seng sona ha o motho oo wena ha o motho oo wena sa hao kore ha o na le gona wa ntsha o bula letsogo seke wa batla iketsa seo seng sona seke wa batla o iketsa seo o seng sona empa qetellong ya dintho kore o tla o hopola o tla hopola melemo ya gago ho setseng tla hopola gore ngwaneso ha na le teng kapa mtu wa ka ha na le teng tla hopola melemo ya gago re ikwetse mo seke wa iketsa seo seng sona mo tshwarele ma mo tlwelele ga oana le mo tshwarele se ka batla gore o nke mekgwa ya hae motho e mong o re mekgwa e faile se ka batla o nka mekgwa e faile mekgwa ya hae faile se ka batla o enke tla o siafatsa re ikwetse ka tsela le mokgwa ono he tsatsing le bana nakong ha e shapa jalo metsotso e mekae thape e 20 go leba jalo kwa gona ya 10:20 re ikwetse ka tsela le mokgwa o wena mamedi ana tshebeletso seke wa batla go iketsa ena ke a leboga ke lebogetse mehala ya lona ke lebogetse di WhatsApp tsalo re a leboga ya tshepo.